tanggut unia tawarong nin kapura yu kuro abe kana aro wa kapisi ma yu warong mat arne na suwa ni kuwaro panato mi awa yawra hai mat pakata kapara siwa bunga panato mi ungu yi atu no kiyele wa suwa tatu awa ti lugut ungu yi katatu awa ti lugut umia gara ara wata yibu kiyele kya tuwa aro it tinga yu turlunga umia yi mitapani awa sika yurlunga kiyele kya atlak sima buku amusibutwa awa na kiyele wa na taku katlak sima bunga ti yawa kaywa awa na ungu ya awa na kiyele kya atatwa awa na ngini panitong meo amus bukuan na kaya wat lot sma yung pinitong mo may galarawit ang yas sma yung arawit isama na alam at tatu kat lot sma bukut yung sonak po nga na so si patsok ito bukaw lot sma yung kundi tayo sma ni kaya kaya atarat ang kaya atarat lukin uktudaga yung arawat tayo yung uktudaga yung arawat tayo yung adat taurat na kata ya mo po kata do amare ka magyarong ka magyarong ka maghatta han nam ya mo hatta ya do bantom mo tya ko ta ya de ma pantom mo hatta ko ta amare ni mo ta go ma at ya para sa mga bunga sa pinakulik kuling mo sinta smarta yuwata yako ibilo ama yuwanisi takwa duta taban sinta smarta yuwata kore mekata yuwatlaw smabunga uwanit tapakwa paritong buot minuto kao nagalangit uwan na kao yuma yutusara tusawot ubanganit patsaw nga ni nalagwaru hatong ipilih masuk ke mata yang merah saya kamu bukan ini pilih yang itu kan tidak jauh kamu kisian maka kamu depangan aku maju orang mata tahu lu kapan itu kamu sikut sama unga ya kamu nolak sama juga kamu sikut kamu sikut kamu sikut kamu sikut kamu sikut kamu sikut kamu sikut kamu sikut pangalaw sa mayugot pantumutan ni ilahat tuta amatidli amanawiyok ilang kaya kinawiyok takwa pa nito ang mayugot sa mga katigalaw sa mayugot may aligaw tinlugot ang pani may aligaw tinlugot kana itu petahat ini mereka ini tapani mau tahu di luar harum ni mereka harum nali harum itu mereka saja harum itu tapi cuma ni sekali yang agak kita kalau nak semua buat mereka ini sekali aku lu pukul dah aku ni idul lirik sekali aku lu idul lirik tension kaya sa kulumar akiharaw sa mayo ima akiparaw sa abot maligay si gali ako tingin unali arawi unali siya arawi imiga kakpay yung mata kukukura kukakura pay siya may akilik pay sa kulung mo ima akikipay mo maligay imiga sa ako tingin si gali alaw hati si gali alaw hati sa abot si halang mo gala ako duwit kacin na kuduit, tamani mewutu kanguit, tamani mewutu kakuduit, kacin na rasa mamata ikaw nga watam. Kacin na pula taman na ikaw nga mewutu kamanyi. Kacin na kuduitam. Ikawit, ang isibut yuara wadatok, mani mewkaya ngutuit, ang isibut yuara wadatok, inuit, naki limak, tambahan nga si Mayuwaro wit ama subutuar na karong mayon na karong ang nagpangulayar mata nung

こんばんは、イラムのホルロー。たちまれり、ハガテジョーカラヤガンマ、ハガテジョーカッパユヤガンマ、ヘムチトキシアニ、タマウガ、ノレアアロ、エハンワラシマユー。ヘムチトキシアニ、バオネノナコッ、カヤスワヤコノナトノッ、カシェワコトノッ、タマウガラシマユー。Manami ilaga lutigo, manami tainde suri ino looking gamuta. Tamangata ba, nuliaru tamangala semanga looking an ekarun tamangata batamani punga. Semana hikunela semangata sumani. Uliaru mani regano, ekarun regano. Takoyatu watakayahanega.A tataka tako yatu hanera, taka hanera, anasakalu tako hataka hamayaga, ilakalu tako hataka nika, kingameo watemenika, isyamay na halaw sa mga nila kumatay mga tamani liha nunuli alo halong nita, sumani alo kang kaya, naiti, uhaw nang anak ko naiti nga, hayo makalok tolo gama, tamak ko nga isip at siya tolo gama,Tama, imay tulo o hatang laki bunga. Tama, nuli ako tamani na kanuk. Kimusik ko, atatak ko katakunay hatang halaw sumayak ka. Kingan, nuli ako loobag ko. Kimusik ko kisiyani. Nunak ko tamaw na kisiyani na kimusik tunok. Hangatid sa kalaw, ing malitay sumani.Kangati yo kanam sa kabalaw yang emat ngaligay na kangati yo dito tuwakat na lugut tamaw nga tayo matamaw nga sa hatta kaya ha nunuli alo sabo na iluaw nga kingukot patunok kimusate lang sa mayugok sa mga nunakot.Nalo ko tamaw na isi-tunok. Kimuakusan na ko, kingu ako tigilugo. Kingu na tarutawa ni Tibiani. Kaya ko na atalaw sa mayugo. Isaman na kasi mga tungubig ka lunga. Mana isaman na kasi pungayong tukaw ng mo. Narayan na wakturo wala tukon ulay akalo kingarap tamang ikalong na.Kau ini, tapi mak, semua barang juga mak, ada tak kuka anak sahalo, ada awal lagi semua barang tu nak barang juga mak, kemusikut, ada soalan semua ya, upang saya nak, utara bani aswa awal lunga, aurora mengani.Kanusibut sa unigani. Takke kanuto ng mga naiti nga ufaw na ganak ko pamiya na ugalawak. Asuila agilaw si mga matamaw nga ay gaktik anak sa araw at atagalaw sabang at kamutsikotamaw nga lang sa mamiyugon.

Ang lakot na sibisiw ka ito itong ipibalero. Mabangha sa haluto. Tana ino sila mami ni upiw kito na kinirong ni ate si miyo ni isigay ito. Noon na po kato ibi may lautok. Ang maluta na tigo sa ulak ito ni akago. Noon na kuno siyong ni ahatan ni ko si maningan nun. Si miyo ni isigay ito. Nagad sa ulak ime ulako tana. Tuku sila ito akago makutak si nain. Sule anong lachi ibi may niyang mini. Kuno siyong ni ahatak si maluni ukiw kito ni. Tanda magalata nga tana tigo sa ututigil lo niyo. Hunu jomne anemo akago it 40 nati lugin. Dan akingu lepa May 2025 tigo jau go tigo lau sima jenga makuni uki uki tu ni hunu jomne atu minak 1980s amalu 2025 me 73 ni akago halato hata nanalu naik tau lau sima jau ulu ke anak tu ke anga 2014 go tigo lugo. Akago ni 16 ni tigo jau kalau si majuk katilugit amalu 27 nun naluna taulu ni pasi jat cau ke yang 1980s meaning isigay tok tan inna ulak tok khing ulak tu ni amalu ajau kwa mingin na ulak tu ni tan ni kajok tau ke halau tu makau nu ikartu ibi mi palisi uju nu ikartu ibi mokun jau lu ni dan nak ingat bagai hati nelayan tu katuk tahu bunga isi gaitu, ane hati ni kongenut Allah tu apa nak tukur Allah jamin ni umi jauh ada wamun, amalutan bani tak akagu mihang itu ni, okey nak hati nelayan tu amis waktu itu ni, inu guni rumang itu anu laci bimmi, kerana kak tu isi Christine Lyons, okey jela tu isi gaitu minta nego. Kartu ibu kau tidak jauh cuti ke jamin dik mandi gunang mat, tapi mak anak tu ni lain setiku lelau tengah kagu huli ngituin nak tu pasi jauh cuti ilah tu cerang gunu kartu ibu me pasi cuci kunut kartu ibu ukalau maju isi gay tu tanah anak hatta nikungan tapi mekan lelaga ngasibun itu ni isu malu gunu tengah. Teluk jua mewah anna tana akagui abati ilut jamini utak kejok. Isu matui nalatu ilut ala galua mengame. Karen nanuk tana panimini ilu semewah hati hatu inna ulatu ni angi jok hangita angi kangani. Tana

0: kiko trinang nik takuninga niuvang niko yuni niuvak bing mot utak tako yau yut ubaruni igitao ko yau yut. Tako alasterio nagaktao yuni anak tokang nakpat Mereka yakluni, mereka ngokat takluni, ruuteng nakluni, sauning nguruni, nuking nakluni, glu, neakung ngokat takluni, ru, kungasikudlu, anya katakluni. Takwa, nadjiyut singai yudlu, inutokai glu, amaru anya ksagaitut, aktuin na karangu, tuin na rekaktut. Kiko tuin nate ukpero suktut aneri tuin nare kaktuni takununga igita kuyo yuni aner vile kautiki kuyo yut takwa CFIA ikia kivikut kisung mga narunek sisimaruktut kawigia katarun naktusi takwa takwa tusagaksaw saktut ulumyo yung mit. Tema 714 suni kulang minarak tu si CBC ukiok taktu na raw tingagot. Nunaving mikimiku nagluta, nunaving mutate. Tako agluking ovario, yut aktuin na karoksima yunin. Kimiyak tau ni ko yunin 1915 in niro, 1916 in niro yuglu. Kina yak takti tau tayin ng narang mata. Pinasawa ko si urok tong mit, tunaksak tau lilaong mata. Tako atukis yung magkanerasuk tidlo tigot November 2024 ngo tidlo gud. Tako gavamato kakot kangaksu yung may tunit mamayarok si mangmata. Narang niyak tugo may iriyaw yok kangaksu yung may kialak napalok makivikot ang ayok kanga. Pita atame alako amaru George Berthy. Tana uigunga nararaw may labo.
1: Hole apik ikitu siang emat tunggu setitau simi kata kayak sejauh mi si bulak tinganut hakai nasi mat
2: mik nakok mik tunggu sugeci kayak sejauh mi nuna bi mi ule malu nara tut tunggu sugeci ulu mi nali uti si mamat himit isu magi yunai dihakuti uti lugit akitau nak mik niri utku gut tamat cuma kingunin ani. Unanili ko tigi gumayaka, taiko akin mihalao jujut, amisut, inugunay si mamata, inatingwak, takugi akaya kutsiw, akin na mitok, kangiksuyo ang meot, ang utingit, takwa si buligil oktabot, nalialunit, inugunay si mayok, tay maimat, nunawin mi ulimanit, taiko ning akin mihakatalao jujunit, inugunay si mayunit, pitu takakluta, nipahangitaw kain na sibugun. Niko bigun nagutsi, niko bilusi. Taiko ay sumagilugit, kimiyak taulok si Mayut. Tamani nun amigun na si Mayut. Ami si umata, ikaw magatigit. Ubagukin ubangulota, akitaw ng mit. Tunijibi ugata, nakumikutigilugo, nipahangitaw kay na si Bugun. Nakumik, tungasugit si kangiksujuami lutong asulit. Tana uluk atu tijaujuk, tako kabamanit pisi majut, makibikut si bulak tingit, amalu inuy tapirit kanatami si bulak tingit, arsiyan pikulu, kikatuk tingit ilu nasiya situng asugit si kangyak sujuami, upigusupugut tikitaw si magiamit, tako alu inu makit sugalutumit, tungasugit si, nakumiti kigunakat si, pijakikitung ikalok tilugu, Tano ulo ni kiwi si Majabot at uti lang mat. Nakumik, tunga sugit si lagumatuin na kama ukhala ngayot. Tayaw lang alam may mata. Nakumik.
3: Nakumihela. Temo hala ka si Miyok. Makitbiko ang ayok hangat. Pita atami.
4: Nakumik. Inyokatikay. Kaya suyo ang miyot sivulipami. Nakumik. Paknay siyak tuviniwat si. Tunga siyak ugot. Amaluta ko yung tohapibot, king variyawi, kimiyak ta vinagnut, unikasi akta kanya matahano itukok na vinagminik. Tukisima yung isungo yung atusahata si magama, nipili oktaw si maunik, ukuwa unikalakit tiliwit,

0: Self-determination. They made to me, Tigumialariluta, Pinasuahatehalangavu, Kaumani, Kisiani, Tukitari, Umayu, Nunatini, Suniang Mangata. Ilaka Sivumu in a Kasigia Hatigilangavu, Takuninga, Kiri Konik, Tan Pinasuahatigilu, Natan, Kerusi Hatigilangayaka, Kavamanik, Pinasuahatehaumang in Natunga, Kisiani, Aula Taugun Neruta. Tantigu yotsiahot suinu hatikkanu tuaarutigillau yuakku neruartaugiallarutigasuarsugu inunnik aulatsingaahoillersunga tamatsuminga tigumiallarigatta neruartausima hatikkalo amalu ilaitcha kikkatoqristamaani khaujima johanuilorni hattatakkani upigusu upigusutsunga teikkua Utiktisniyeng kalawak lugo himmi yaktaw si manangmik, ani taw si manangmik, ikayok siya pilang ayuit. Kisiyani ilan yung ituktaw huwit sunga ayuin nakataw gama, tayo mga akaon, abat lutalli malulay katamata, tusagyang ngalawak si matsugi, tamaw nga tikiutigatta, upigusuk nga inyukatika sa piliyuitu watsi, inyukatika no sa piliyuitu no kisiyani tamaw nga tikititaw yugut. Pistivini yung matakita, Kiyuyo na ito alam mo yung tsutik. Tan na unikakay na mataga mini hudlik. At uktaw si ma yukhugot yung tsuni. Paniksigot yung tsuni. Igagot yung tsuni. Ikumagot yung tsuni. Tema ito mi himmi tema tsainak. Ubat tinisaputi si ma yuit. Nekisiyogot yung tsugit. Arlusiyogot yung tsugit. Unikato akkaumat. Arlusiyog hatta siyang matataga. Puyivinagnik. Puyito ang mata. Ikumat chataktu, nikit chataktu, at noat chataktu. Tei may tukok si mayugut, si vullivinivut. Na kung may magayalo, kamat siya at si kengsuyo ang mayot, uvati ni piyari akiligi at si unnuk, utilang amigata kutuwa mo, ingutu akpat, ilangin ni tamangunga si mayoni, kutuwa lea kumayonik, iniliok si mapigun na lang amigata, yani kuwa tohauti yaka, Iva la pas lo hau dia kutua lere halareti kutua meun ila halangatta na kummi ilakka tamane khatawiya mi upigusukunga kausi khata halangabunga ilunnesnik kausi khatigilluta katutsi khatigilluta pivallialangalta innaatta gellaalangarsurlu na kummi magyalo ilakka
1: kutjang mi William tagong a kamamia na Takut otero uigungan aring nakta wunai mingarak pat inung ni takwa sana tuyong ni nunabing mi kanuido ko teorok si mayang ni naring na may yugo eten mi koyuk daw. Tusang narang mi ta ta natikiu tinak dok pivalirin ng mut otero daw.

0: kangningan no utakik kan nagakarawtun. Raymond Coxon ang ayuklik hamarak kong inni meyo giyaw yun araraw milabo.
1: Uglimit akita uta tamna imamik kalak kinak tema kalak kiriyahan na tam nukka matakwad imakang kuta ilakit ni mata tamna alamak kiyo kala tulasin imam alamak kiyo ka tanay tumat tema imak kalak kiyo kawatuk tamana sukumi tema na yung inakot dugo isiyo kapakot tema na tokyo imak mutulo tapikangat imak tapat ini tahanit o kakuri kami ang nahulo ayaw kimalimat tema ako ni himalak to ukyo tam nahulo nina ilaw ni mat tema nina kakawalo mat tam nahulo nga ayaw panlako nagu tema utake malimat manakakana aw malakpat aw kapat ilo kata na sunsay yun mi ilo kata ta sila nagtulaw hulo nga kaya nagtaw ko kanya ulo at pangat nagtaw kinit mga halima ay dumot o kukto ilo ita kami nga nito mo haligya ka kami na may matalikaw tsakaw na ni kaya malaw inagtaw titaw dagkwad haligya may akam imatitaw haligtaw akil yung tema at kaya kap na tan na imak kalak katalugo at kaya ni ato ay kakimuliman kaya maiglimit pa katalugo at ato ay kawat tan na nukakatok kalak kinak imamit kaya na kaya lumay to tan na kaya na ito mat imalong inago imak at ato tan na limat tibani ukuyo kaya kini tema ilang nagka ako nago isiok ko yun ako tenel ka ako nago okay then nila kalikot kasi nga ka ako ilalim na ka imakalak ka ako yun yun yun then kalak yun lang then kuwet ko yun yun kan na kan nga ko yun imay inalimat imakalak ka ako yun at ulimat temelo ina tabi ko tama tibani ano makakal tumi nili kanya ni tumi ilan ni tumi tibangan ina tatao na ni mata kaya makalim na sa na ni mat ayon ng pala na ako tama ina tali ni idili ako ni sa ako ni kalaw na ni mat tibangan ina tatao ti lugi tam o hukod kami ina tao ni termi ako ni kalaw tapo ungay na tipin tamani two months ungay tanya ko tipin na ter yung tobi ako takto ka tinunga minay na tema ko yung maitibig inid ako kumi isiokte matatay malo takikyaw na mata isiokte siglo tapo mamasang lakakad lo kyo ano kaya na magawit ni hamit ko ni kaya na gawin ko ngungungi gawin ko ni ano kaya na fikpiyo na magkakoy ni kaya ko tamay ni okay at kung ang katakay malakto pi imay liyo to ka ero ko ngay lugo kaya ma imay liyo lakakay malakto pi ane haki lugo tam na hulo kakay lakakay lugo kaya nili inaktaw si Allah ka mata tapangat inaktaw kanatasugo inaktaw si internet tamang ako inaktaw taktula kaya nika piyong nakimili matakoy kaya kapatid ko inaktaw si ako na matukyo ngayon nito ta ako kuli jema o takikyaw na matak ko yung maritu tamay ni hukko mo tanik tanya na ka akong nakaralakot ayaw lang nagpaukyo ko yung namin
0: Raymond Coxon ang ayuklik may riyaw yung uksok tumit narasakta mo nun aving mitay mata ko akpik jam ni jaw siyang nang makuwesu takaktidugit ako pigyararang ming

0: Pami tana ak big jam tu sak sa rok si ma yok 30 ni akago ni at ane kok si ma rok to. 30. Tay mano nak jam ipibadle yuri kiyo kang narang ming matagpakaw isa akluk to.
1: Ula, kuta ba nun ak jam ipibadle yun? Tana ilisang nanak pang hotaw yukan at tami talabay sa kohak ti inugunik si malam.

0: uhakte o hata lau to amalo nakatega di uluni a kāgune 35 Nick CTV pibale jukut tai matana no kalauksima jukalo 2011-92 nguli lau to CTV kunuangi jukaga jau jumana Omar Skandia o titega lau to unu tana kau paingurulagin niaktanga Amalu tau tāna pisi waksai lage hata lau maika joktu iluni Robertson tāna akunea la uhakte uhata lau sima jok Amalu tāna pisi natsi aktu ni pivan lea julaga nameng Amalu amisunut ilisaka jauna kakattak sima jok Tamakunung alat Order of Canada mon Takuangala ka ikawalak duaktu ni British Columbia Uwanangangan ni Okanagan Lake Tana mana nuna li minik himik ko siya ulit to amaluki siya ni isu mahaluin na tuwi di ko alakan na to hatuwi na kaya Cliff Chapman tana British Columbia government kungin ni nga to ukalaw to tay mago ukho sige alakan na niya mimat tamani 30s ni ukho ni hanak nuni panak tugay lao luni amalu kalle hatar luni tay malu tana Okanagan Allied Katimaji ngini ngātu halau tu 230 go takoa ang ikaga jaujuit nungut siak si malaktuin. Tana tau ilinia bimmi ang ijok hangu hatau juwan nangangan ni Alberta pasijat sa jilayang usimajok ilinia timi tigak tui juminang. Tema takoa ilag gijau lauk tuku ilinniaq binnut tema han tamakkuninga hanuiliunaq lugalattunik tiigartuigunnarti tavluting tema lu atanna bloom north mennonite ilinniaqpingani takuangla tawo wilson prairie mennonite ilinniaqpinga amalut tamkins mennonite ilinniaqpingani tut Takwa angi hatikin tuin nausi maju tigak toktau hattahu jillutik kiu maju kagalapat ilinnya tinik ilinnya titijini palisi ujok skat kouman okalau tok takwa go tukisi jau ciak gaya hamat taman tigak tui hattam ni ujok pasi jatsa jilayang gudau gunnak tong 37 ni akaguli anak Claire Dale, mewt ngujok pasi jatsa jilayang ulaw to anak tiga hanyang mo tsugwe usi jaktu ni Meli gaya ngujok hanga Donald Trump ukulaw to tana Strait of Hormuz tana matuwi lam ni galak dun laumaw ipatsang Ulumi, tay malu ang ikatigi tuminiw na kay lutik. Tako takinital lima ni una tay naktutik. Tako pibalaya jula kaji Associate Press. Tay ma ang ikatigi niw jumi. Aran amalu Oman. Mi tako Persian Gulf mi tuni umiak duanut. Tako go ing kasibalaya kak dutu jalatuin. Kasi ni Trump ukulaw mi matana go ang ikatigi niw jok hangatuin na tiyak. Pertau gunak to khanu leun lut to pata aran meun ta ko meliga meun amalu Israel aran me kuna ta fila oxi majuit February til lugu ta bata ko nu nak jua me pebelle jo
1: ko yen na me khoi sa pebelle yirgin na sa ga ve nu nak truang mon Takiya Quran wak padler gilang mingmat takiya Quran wak pakaluna ti tapi padler yurag yakang nalang mingmat pi padler yur tigo pi yagik simarag patakot sana tuyut sakyak titilag ninginu narang nakta bukano ilingarang mangan otaw

0: kay si mamanga tuki si walo na hata si mayuakka way malitsugit. Ammalo himiyak daw si matilugit makivikuno tay kanit chautigi ilaw la ako ma nirang tuki tala kay walya lilaw si mayunga pinasua hataongin na walang kumatsunga. Tana aulat sa kun nalaki si malaki mat pitaw si bulik tangani nakumigo mayakapita atami patitakayin laklabot. Takugo mayuit na ala ko maloyuit anay mata ilikasugal waktu takuk ilan yung ito huyabot hayriya halawin mata immin. Auka lauk si mangitugot temay longin natunik katisibat suta sulit siyang ilasi layawin nakatar suta lo sa pilikutik ilaw yung itabot. Ahay ilaw si mabugot temay kay hataw si mabugot temay longin na sa katalo lang mata. Ilikasuh talaw yung bukilit sinikikato kaswala at aduwa may ilikat na mantra Quebec City, sulit siyang ila sila yawin na hata sa akur niya alo. Halian na law yung itutan na. Sulibusi, inumakiusi, ataw si salutok, unato. Kisiani inulima, inumakilima, salutuin na alo law yung ito. Sulilaki law yung mata, sumain na alo, nakukuyak katako, awla itsi alakit suti luka hatakain na mata. Sunani kingu matsibi, sila hatalikati kinutukait, inumakit, kingu bagay yaw yung ilo. Kinaw yung milagay ng alaw yung ito. Ilano yung itok tao gumabugot? Sumulo, tayo may view si mamanga at tuki si gumayugot. Amalo, himot sinit, utigyalik. Uhaw singit, pinyak ningit, piyukutingit, tamakko alima. Ivakak, nuini alaman. Pitalupok to nagsaulaw yung ano tayo kanila hakso tayo si tinisuli. Isumat sa siyo hatay ilaw si mayugot tayo kanil. Hano alawin na himot sinuti kong nato. Daga, kati mayangi kong naloko alamata, ivakak, nuitsako. Tanna upikin laki suga ammalo makivikuni unne galua goma ilaubige hatta simaili makkani tanna upikin makisu risuga ibakka ammalo tanna ilak ilaning ituk tauni ilaubige unnaga ga gakko upiki jaga tutsi malika sato na hatta mat tupi manna tum mare otsuinlo tanna himutsi tikisak tole mata inuto hai hufilukasu hatta lawuit nginna sutilo. Takul lagi legamik, piusi winer minik, pinjar ni winer minik, inusu winer minik. Utigun nasi si mal lagi lemat, taman nahimut sini upigi jaga. Si temau yang irak tu tin nolok si mau himut si kisi lirak kit nunabim upigi angasta. Ami summa ke alolok tu ulume, himut si gun nalek tuit, uhau si lu utik si malak tu, anna gun nasi si malak sutilo, piusi tu hait, atuk tau gian lagun nalahi si mamata nakumik. Ami so alon no tanna tamau nga kutigi si magattigo inutua ngungitugut ilit sini tate haksu te kisi anti ki utigu na si magatta na kummi la realo ilu na sini nalligo sukku nga ayu na ri ngin la nga tigu takko tamma ku tau si mayu wattinut na lakku gut nalligi batsi
1: na resak to si Tako November 24 ngo tidlugut. Aka 2024 ngo tidlugut. Gava matukakut. Mamaya tidlugit. Kimiyak tau rok si maningin. Nunabing mi 1915 inis 1916 inis ko yuglo. Tema isulid dito kang narong mi gata tunating yak tidlugit. Kimuksaktin. Tana pivadle yung mutikiutin niyang mat. Pivadle yung tigo piyakir si marukpa Jamie Itorchek. Sira rin niyak tunating.

0: dagwa tau mamat sana pa uta kada dagwa kawi sak tuit ila uti le baluit ambalasuna ni atuk tamenesi balu kaya dana ubat siya kwa atuk tau walak samayu chia lili ulu ni tayumit tuning chala kaw siya kati chiku maju wat siya at ila uti chiku malutit nunakatiginik dagwa ila uti yang ngata dakwa pita chang nang mai wada kwa no le pa ya ko ping wa tu lai ko ha wi ya ben ko na sia ka sim ta ba sai na ul lo ti le go o kwa de wa tok to la ma ji wi down na chai na ma kwa ngi la sa na wa ko lu ne ni u ra ke si su mi yu in na ke na ko tu in na ni i la ma nga tu in na wa tu da kwa sa na wa le ne ni new got to see me you are being done e mail in the to the khaga de gagne dan the gagne am khatia wan lang ta la d dot gagne at halloween.ca atele ko matwa ko si la ko ma ko si il si sana ko ni new got to see ma ko si Nuna de Boya Kohavi Gerona Chartasi, Maya Romatarotzi, Atua Pesula, the other Nazi with our narrative logo, August 15, yay, Japanese. Makuator, Unato, Tusakatsama, Ikayu, the Chapinik, Gino, young Idinere, Hatanaravid, Hangata Yolok and Mitsan, and a little in a chair, and Hangata Yolk team. Aulau dengan nilu kan aku nak taman na Allah bina aula semua taman ada yang bersih di rumah ada yang bersih di rumah dini kiling ni ada kebidan tapi nasib nak kai 7,500 lan dah kau ini ni apa tu ni kayu di cawe yak tuin kena jadi ada terial ni kau di magia real mayu ting www.gov.nu.ca/simatak-aviation Takwa kawai yung asawa kong nakasa. Kawai yung manayak ko si August 31. Daan na kayong lapasod. Diyot kaya nga. Ano na yung samayawin. Takwa, bagay katakdak ka. Kayong lapasod ba doon? Dusakot sa nila. So there's a public service announcement. Before that, let's have a listen to our one and only How About Peter. If you haven't heard that night before, it was on air on CBC North Radio 1 once upon a time. Now the city of Eklund helps keep maintaining roads. Filled up water tanks for residential places and also extracting waste to keep the city running. However, Peter helps maintain the roads for the city of Iqaluit. CBC Toby Otak spoke to him on Saturday. Dako do sa palya sa mayabon. Nuna di pao yako na kanayak do apita na kababaw. Kano wakatatang mga mimitaw. Mimin. Mimataw ka kanayak do na hinalagay sa mayabon.
1: Tema nuna di pao yako show and shine mo nakaktaw yumit. Sa kaya titing mata udumi si batak biyo tiduwa August 1 dan na kanoy gibiyo sa kaya titakatan namin
2: kung yung isi upala ko takot sikun na kaya kito aso ko siya pinning inon nilu tamani ito ni tamakwala no tagal ayo humaitok niyo tibu takot ikiya nga kung yung isi okay kakit ang maso ko siya pin yung katilu tayo kikun na tiya kaso okay nga natigo iki mangwa kun nak sikun nak to pe hatta mata tama ni ta ko chot chitil lu ta huwe agi ge cha do ga ammalo akka ni te me liu juga ta ami siu nak sapa pe cho si ta ma nga lak ka
1: te man nu ta kat o ka sa ga sa ga be unong nak sa ningin ni ta na pe kat ku ru ki na ba
2: ta na ing ngot si za u te ape ga pe si ma da pe bu nga panila mi ti ko lok si ma da bu akka ko ta la ti ju mak ko ni tak kepi ngasui na apat. Dan nak takut tuin nasi uga api umat atuk tak kani. Iki gumagalo aksu ni pisu nak sehatang imat. Tagalah kau biar kau iki magi aktakunan ni.
1: Tana ilagi yang manutak kani

0: tahu ketak tu ni. Tak ku semaruk pino takat ku besok tu ni.
1: Ku besok sa tak tuin. Temak ku nang titulau tingin nilo. Hau lagu tingin nilo nu cigun nang wak tu ting. Cuara ku besok tu jago ku besok nak titau tu geangin. Ammalo ku titulau tingin ning nak cigamin. Ku besok cia hatu mata. Ku ngat tilugin. Ku besok nak cia tu tau tu geangin.
0: Kema sakyak titinang mit pitu tekang mat ikanayak sani sakyak titi katang nang mit tako ano na ripaw yaku sakyak titi tidugi kano yibyo
1: huwag gitjak taka ikanayak ti tako sinaw sumong may mata ilagi akol di alag na jugat talo ilagi mit sa tamakon ni hamalo tako sa titi gunak si magatul lumi tema kagita tako tako niyak tao gunak suni takwa ilin niya ako madohakpan ako tukso ti takon na kulugo takon na class string na kaktani pudla kasuni ano na siyot tini ako gunak na ilin niya ako madohakpan tuin na umitui
0: tema takwa ikanayak said no na kuko ti motuangu ngimat awrat tinamit ikayok tinito kinisungong migasi unika kunak pi kanuiri sungong mga takwa ikayok tin.
1: Tay ma unika dokta hak migatta no siuti kuvimmi. Ikadoga ka sungong ma takwa no siuti uksok tra ka sungong mi mata makwao da jutingin grease mi ilok tok tra ka sungong mata ola tia holugit. Tay ma lu salu matika su waktu kuno siuti kuvik. Atuin na utivam mi jabut at ikadok tigit tigo. Amaluma ko ay miktaw ti milo ako ti lo ikadok ti kaso ngum mata imiktu ijo ni milo ako aktok tu ni lo ni ako ti na chay nak ning pitakak pangito ikadok ti chay ni tao dahil mga akin isyo ngum mata kung kaso ti chayak tabun
0: tama ta na to sa samig at chigo no takara kurong mit nakita yuk sa sakto
1: dahil mga titula katanok sa yun lumi akani amisu papi ujung mata amisu papi mata titulak tu nak hatiak titu salik tabu tegak matu kata kau tu.
0: Iku yang nama ipi bekarun nasa bekar bawa apa kutik sakat kena kena punga ukal sik sakat kena pen.
1: Entah emak aku jadi juga hilang jauh kena kena kau mata banyak kagumi. Ia berlihat cuti lima kuapi mata malu. Aku mai tuk nanti lagi aksi mat cuti. Amalo, tama ko aki si ungu galat tuin, ilagi aki si magilugit, asidjakta si ungu mata, aki gunak.
0: Kuya naming.
1: Ay, kuya namilo.
2: Uwi!
3: Dana, kababa ako, Peter. Tutakay na kasi nalalapaw yung kunotok, ayaw ang siyo di siya. Tukano si utang mga tanaw na kating mining. O, kanan miyo na yung kanaw si utang mga tanaw. Kau ikhlas siap tu nih, tapi aku abisit siap tuin. Aduk tahu lah kan matai lang. I was interested in quite a few background sounds. That was the invitation to Ikhlas Mew to Show and Shine, which is they maintain the roads for the city of Iqaluit, and Toby spoke with one and only Kababok Peter here in Iqaluit. Mandala people love you, Ikhlas Mew, tell us some matter. How is all of you? Now, Tito Kalono, you're near to the region, and this is up next to which we change.
4: Ulukut si bisu kerta tumi pibalede. Ubang kau sahno tu. Dan ini usil mami ni okey ketun. Kau nujung ni ati si miuni si gaituk. Nuna bumi katu bumi laut tu kamalu tegu jauh latun. Kau nujung ni hatak si manenganu. Si miuni si gaituk naga jauh lakimi nalu naik si bulaut tu. Akagu ni makunik amalu tak hinain sulia nulat cipi minyak tu. Kono jomne hatak tu minyak ma okey okey tu neng. Dan lima galut tengah tengah nanti kujau duduk kujang ni kono jomne hatak nama akagu ni 40 ni hangat tu neng. Tapi malu May 2025 ngutil lugu tu kujau lawak si macam makunik okey okey tu neng. Kono jomne nama 1980s amalu 2025 me. 73 ni aku agak halut tu, nalu nak tahu lah si macam ulu gaya nak tahu gaya 2014 me, aku agak ni 16 ni, anu lasak tau lauk si mami jok 27 nupika dan nikut nalu naik tau mat 1980s mining isi gaituk hatana khing ulik tuk ajau kami hatta letu nilu amalu tana makunut ikatu ibimi palisi inu ikajuk tau gaya halauk tu ikatu ibimi mokut jaulu ni tai malu tana kingu pakaingin nalauk tuk tiku jau ila ikatuk tau nga isi gaituk ania hatta ninganut amalu tua pernah tu kuadu wale aku jauh gaya hak tu minum. Amalu tu banyak aku tu ohai nak tu inu itu hukum angitu anu lah setahu luni. Kesian yang hak tu di Christine Lyon so kalau tu isi gaya tu kota nama ligun nangitu. Yang hak tu ibu meti lah jauh tu tiga jam minum. Ani itu aku ni Lyon setan aku kulikas cerita kuli lauk tengah. Ekatui bimi pasit cici itu cerah gelau tangan uki sini ekatui je, ukalau maju isi garit teror tanah, ane hatta lerni kungan uta tema si bunitin tema dia berlain itu. Dalam dua minggu nata nak kagui apa tiilu taka soal itu, utak hilu ni tema isu maluk tu ilu tala uksi majagun ni nampening, Karen nanuk tanah ilu uksi Kata ilu ko sumi ato kata tu panigi inna ulit tu ang jok hangi ta ang kangani kata nila ila gajaw jok 3,700 nunabu miyutay ilu taaksak tuin nanok ukalaw tu at tuin nakaksima joko ila gini
5: all those times I've been
4: tana aki gari nakalawak tilu ko tu chikaw tiki jamini akago ni hangat tu ni suli jok sakun ni pali atuin nakagami Atana aki gaya hatta kunak si magunyata nga Amalu ikajoktok tau juja akad ni Ilula kajoktua komunistu nga Cecilia Neverna layo Uhalau tutakwa guk apati ujui Ilut say sana jau jui taluk juami Amalu kisiani kingubau kakata tuyo si jau jutu nginu Amalu atakwa guk Inu katu juhati gini katu juhati khayakan nila tut Amalu takwa iluvi Illuwood Corporation me pigiak palya nila tuit illuwood kena mo angutika soalutin. Uksuk tu me utako imiraw naksi medyo ikubijungin ni ane akatayli madula ka di ko hamalakun ni naluna sila umatatik titi cakare atugun ni tutakhi eight kasatiyana atilugin amalutaw nga tana sululi sukala uksi mama January. Takilima ang ulo apit ay eksimalok tayo kalo kasi ni salom masaktao kay hangning ano hatta King of Our Kamat Raymond Kusun Senior hamalak kumayo ng at kubo ay nagkato.
6: Kaila ibigit bakit pagdugo at kaya ako tutan na nakakato kalat si na imami kaya ako yun may tutan na kaya nito mat imalo ni nago imak at tao tumalim mat
4: Oksun senior kalau tu tak kau go imit tautin tapang imit semua kata kau nak tu itu sila yang lu disukan nak saya kau nak tu. Amalau kau tak tu mepingo video kata ni ulat tu kau nu makun nagai patok tau kata kau ni lah si jok nu nak tu lima mikati majalah langi kau tak tu mepingo video tu nu nalu nak sila tu itu tak aksi malu tu nak kerja ulah kami. Alas kami go kengulang mi pingola tu 2028 Fairbanks mi amadu tau tak ko kate majakala ta ukala umaju akka go kuping asut na gay pata nalona sehatta ne atunan le ne pingo hak be hatta la mangata dai mata ko parna sim majangi pijare to hotel la umata no wak do na pidju tigil lugo amadu na mi tu inna hanu le unang lutu Uluku here to CBC Regional News. Lifelong child abuser Simeone Isigaituk appeared in court again. The man was sentenced after decades of abusing children. Adi Sakinyan reports.
7: Simeone Isigaituk learned Tuesday morning he will spend 2 years and 9 months in jail for sexual abuse of minors. It's his fifth time being sentenced for sexual crimes in the past 4 decades. This latest one stems from his May 2025 arrest for abusing 2 children in the 1980s and in 2025. The 73-year-old, declared a dangerous offender in 2014, has spent 16 years behind bars for 27 criminal convictions since the 80s. Siaktok is now a gray-haired, wheelchair-bound

0: man unikak sakat tero to kada kroni go abum ekstro ro kanik sakat tero isumaro ro ko yin itto nyuru ne namung makatak tong matay ra ini kadu dikulu akan liak pagtu akan rokat tak tu nyau dudik tamana jo kan suka minyu ro amma akan rokat tak pakillo ne tamana lo tu yang mebik mana sana jauh mape kata atau kau siang ni kalau si malu ni pinjir tu ada orang sedikit ilah ku tinggal kalau nanu atau tahu mat sana jauh si malu ni atau tahu yang mana si mang mangi kau dah si malu ni sana dia kaya ada yang mana jauh ilah tapi pinjir tu ame ku tinggal si mang mejo tu siapik ame tahu yang mejo sama kuah bila kau yang mejo ni ame ku tinggal kat tak tiko. Amaru tamani ni ugai bilio ro ni ugai bilio ro tupila ro sema jo ro ro mat tema kisu tu na ro ngeta pa ni no karau mata mi bi u ngatinga ngani ni ula dik jo ang umba ka suti tau no ngai lo kara de ra ga ta ko sa ta na ka ta ka ti ko mana ami so ro ro tu tau na ni ni lak sa sema ti ak tu ro ni na chu te ro e o ko ma te ro tu te ro e ki to ra ga ro e gu ra di tu ro ga ro lu ni ka ma ka suti gi do akau wala ko tilaw medyo tabaw nga ro ako timo tisik tisay si makan nok to anyo dut kasi ani to sang na yung mata pila ko patago aw la ko taw ra mas umel ko ako mana usikap tok taw wala baruk to aro ro mata tapak ko kasi na ko to me daro ro po asil da no na ko ko tero ro ko lo ko metu ro ko tero ro ko pitaka ko na perde si yo aro makuaro kattei no bene iglo ara ria ko sema yo taksi sema ma ga sutti tama ko ro ne akki sutti ar sema yo o si lo sutti o balle yo ara ro to na ro na hun na ba na mo nga si ke mo ka to yo lo ke a to na o sa ta ro to o me ro mo o da to na ma ga to yo mata pi ja ro ti a so la pi ja ro to ara ro mata ta kan na ro a to to yo na to ni ro so ne o me ko bi o ne to aka la de bal dok to taw ne ak to ne ro me gatare ne garo takanna ro iti yo haro dok to taw sim lu ne o pak se wa lu ko kan ko so be ti yo haro ro to ina katya ne ak to ro ro me yo tap bunga umen umen ga yo haro kan nak tang mata ila an ko ari ti lu ga ngi di do tai mang ngi na so ne ak to so ro po tama ko tama jo me ardo ta kada ngin na taru suri ne we no si ko tu garo tama ko di accept kan ne ne ale bon wa nga ore ki le pe ngi ta ko ang suga mi pe ba de ni ra ka ta tu nga ta sa ne ardo de ma ha ta ni ra ba ka ko yan na me
1: ko yan na me ngi yu ti regularly pe ba le yu de ri ni ta qiner tu gut ta ma nga de qarung ne qaruk tu termit ti ke qar tu ermit am ro iglu de gar tu mi Pivalia Yurin Nakasugi Govit, Okara Yunak put it 867-979-6123. Uripika, Tana Tikilo Simang Makimuk Sikut, Tekungane Kungomot, Ilaging Ludik, Ekama Yang Minute, Takwa Iglue, Ekama Yangit Unungit Tutit Lugit Tekane, Nakungomit. How may I la onikarti lugo tunga sukti la umilavo?
2: Ah, ubang otan na ulag mayo ulipika bibi onikaka bia si mga mata tapane yali mani pirum ni ko ka mga kalu ni mayo tao ng sa gumahatak tunga pero bigi si mga kwe kalu kubia gilugulo mani dia katakako takole kalu mayo to kay unga naligiyak ka. Ilaw na tiyo ko lang nila.
3: Uli, pika, tamaw nga, niya kong umuwi ang nagalok si Mayasi, ang kausari yung nakin.
2: Ni 1964 ang talagamang ulak si Mayugo, kimo sikot, kapi sa may nga ito ta, ulo na kay, sa iba kasi na tapa nga kasi wakto ko, kimo sikot, pakiyakto ulak si Magatama, ngayakalumi mo, alalo nila, kaw yung malak si mga nama,

0: Kuna meno amitua le tama le nyone se te kala se manga mata tei te mane 64 65 pikane te se golo me nuna te se pane to tapanga pisu pala se mayo tuna tengu te lugu suna ba 65
1: tei se mane nia kungu illu kitu kururo to
0: illu nga amitua le lo se mayo tukile ke kitinga go aku te hatu te 512 te meti me illu kala se mayo tama nga kata asulu le kala se mangi tu hani baga mukihiane kata lo se mayo amalu illu nga ilanga imte ko email nga ngot ko la ko lo amalu ilanga sikite ilanga le 512 mula se mayo
1: te ko ka illu illu ka la ko lo kata lo se mayo ko se riyati
0: ni te ko kanu nga ngot ko lo ni mayo e miki ila amiko alo ne no ka kunna laos ma yo tai su mane miki yo te tilo tale ilo ta ta ta wata akuna lo ilo ta ta ta laos ma nge me yo ta kana ne kana ne ha ngo to ka ka nga ka yo ma ye o no no nga ta kana ne ta kana ka ma ka laos ma yo ko ta ne laos ma yo ko
1: ta ne le ka ma nga yo ro ta si pita kang itu to ko to
0: ilo ta ka tale a no ilu ta ta ta ga ta ta na ni ga ha ngu la os ma me ma i ko a cho lo ga ba ma ang yo ka ngu sa ks ma ba ta lo os ma ba le ma ta ka ma ko ya si ma yu ngi mi ga ta la ta no
1: ma na mo pi ta ka in nak tu ka sa ku ru ga ro ka i te na ka ma pi ta ko yo ni ngi ku ni
0: ni kal ta kan na le nu na tia ba lo long kan na ata ne ko ngo to na ta ni un na nu na tia ba lo ng ki sia ni me i me ng bu ti ko yang ti me to ba khayung ng ni
1: ne ko ngo te su ma ni ni u ba ta lo ka
0: ni u ba khayu alla u ku ma ni ne to si ko an ne bi ai le ne bi nu na si u ti le bi nama tahun ni nama jual ulas mayo tahun ni inu kalau nak pang ulas mayo tapi mau mana kau yang mana setiap tahun ni kau nak mayo kalau ubang le kau yang mana jangan ni unik kau tunga
1: asli desu mana gawa maku pita kau titi nak soyu ni ni aku ngu illo jo aku tingin ni
0: mana le kau melekar nun illo gaya nak sabalan nengam lo tama ngo tiki kata tama ne una ne ilubi kanegi yang ane kama kat iluli ok semayo kala ok semayo suna bateko nuna katigila ok semayo bu nakikun ilagi ta una ne ila ok semayo sukui gisuka ilang ane sukui yutiang ane mui makulura ok amai lang
1: tay sumani niya kungo basta kakatadoka
0: ni basa ka katulog sa mayo mane taon nali chalig utang ng nakdalo balo sa mayo at yako mapi yalo kay man ako tika ko ni kay man chalig utang taon ng chak kay mata ulo nilo ni ma o ni chalig utang sa mayo nga ako ti chalig utang alo chak kita kay man kubay ng palo sa mayo ikalun nung ang nayat ikalun nung kubay sugat ng nayat
1: tayo mani kuwe aso biyot ilugo at jigirong iti akong mana ulur ito
0: taon na nila taon na po yung kata ako ala takayak bakalak sila ko na taon ng walak sa mayukun ni akong ngote na pingwak binga upig hangon ng ataw batu tayo na pingwak bila kikulo yuyo wala pero nang sa piyak taon na mitilak sa mabalaman taka na ni takayak at walak sa mayukun tayo mga pinasuwa ko sila malasing mga glasi nami tanau takulasi ngua kabu ngua ngulang takui amlu taku suci kuku tingua lelo kata lelo semaju kiu ne kuku tingua lelo kuku tingua lelo tau kata lelo kabu ngua ngalo kata lelo semaju ubi kekulai suci kulai ni languti kabu ngua ni
1: asli tekan kuku tingua lelo kata lelo tu ni kabu ngua ni ayo kutu ki
0: kiu ni alale Apimak ati teme lo ngami cuma kugut mo hotel lo mayu amlo pisu de tapale lo de so sung non amlo tak ya pengata ya sakatuni tak yang ninga abau la kai ma aka.

0: kemalor kem isuma meni in aloni sukai du migai matakai hey imali bayum mau ipakau tangalo imali tuak ipakatuluat mako akimi ani tatawlo akatang nikoi piu piu singun nang mata ubagu titu inun inung ani tatawlo hatak tuni sukusung mak ilang ito inyo inulang ako lalo kimi minyan trikalo ko yung mata api gali ilay ako anak trikyo yung ito kimi minyan kasi ano sinok pan tukulo ko kasi ano sinok sa katilo ko kimi kaya yung pag kasi ano tapa tukutaw na ako sinok sa pan ubalo ni kim inumi kasi pan papa inumi tukutaw na ako. Hei mai tu kat semayu gule, lau semayu gu.
1: Kamu tahu ya nu, nu kat ter pelajar tidurui, taman kanal de ikhau magi ya kapiu.
0: Ilau tu tahu kat aku ni gule. Karena aku alaku mana yang itu kamu tahu ya nu, maya aku suka mendiri labun. Ilau tu tahu kat aku ni pelajar ni, aku mana si mengitu penuli. Ilau kumain na kata yung kalo ang ma kami sa tuta ulasak tukulolong ang tana upaya kubay yung kalo ako kamo tao yale ingit kaga mesibo mo na kibet yago na tunilo nila ni kutun mo kata yung mata nang yung nustaulos mayo
1: tabanili ikaloy kaysa man e frobis o bayong roma nunatiyang o katolun ni. Aji kita perlu nanti apa yang government ah?
0: Asyik. Tapi mula semangat tele government kata tiga ribu, mele kata lelak kata tiga ribu lori, kanga tiga ribu lelak tiga ribu. Tapi kami kira orang kita anggut siotu malai, anggut siotu ngemat, anggut siotu le, anggut siotu ni, kami lawak kalau anggut ada cuma di anggut siotu ngitu ni. Umi ambil loan ni kami jangan tuang nae, tapi cuma ni tema kau yang mengeluar aku tiba kata mana?
1: Ni aku mau tapi cuma ni kalau nak tak kalau semua mema umi yang aku tak kau ni, tapi na itu kau mungkin.
0: Dan ni kan ayah kita logo yang asal belum makan si. Ang iyong kakalugulang sa mga kunehong umaniro ang Miguel Renico at tayo naman ni tayo kanika na yakat ako na tigil nga biyong magkanti imusiyo ka ame inko imusiyo ka pig
1: kukusi
0: kukusi at may pilalo lang sa mga nakituin ng mga kaw yakat ako sa may iwag ko. Mau ni restoran no isekat telok maju pergi atau ikutau nato ni nuna kami isekat telok semua tema kau yang meluas juga dan at ijong meluas telok semua tipe lepas luas telok melayan ni ku kanela beli makan si inu tiada jualo mau kami. Mangun ang siya walo kanga to yung miki kani sumang ito yung ito kanga to yung minangay at kulapin niya. Suna bala kukusita kululakan ko ditawag ang kalunano na nga niya kung umanipan kakayasin na na ilo lalo lang sa mayo, ilo kalilaw sa mayo. Chikachin lang alo yung he from Scotland. Mubala yung manasa nga tayo mga tatutanga, tanasay na luwat siya walo na sa nga tanasay na. Iko kay skal na sa kapulo sa may sikit ako luya na unaw patukat ni.
1: Ina tunga sa titiwaraw si mama kikuto inam ni takuyak to umayo ni umayo kutingin ni taman na to kove anak para si mayo so siyo dun itama unga kain na si mabuy tamani din na tamani ingin na kini inuun ni romi jo
0: ilaw. Tamali ko na tulong ala kaya kano kaya inugun nila ito. Kaya tamali nun at kaya kong malaman. Ang maluwato sa may puwati kaya kapalaw sa mga magata Lydon Jones. Kaya nato ako na naman nila sa mga mga puwati kaya. At saka tatawala sa mga Lydon Jones. Ako na alaw ng pamas, Juan Rain, ako na alaw.

0: Malino yung mini 50s ni inna to ka kukata. Salagin, salagin yung nagsya ko siya katatugubat ni nukatiw na sa'y, nukatiw na sa'y mo.
1: So, lukay, kado na no, kiusingin no at toro at tugo.
0: Ay, tama na lakaw yung mga itaka, kisi ane liubag o una kanong, sigga so kataw din ng pikan na siya ako, iuwan nin, ibipikangin na bi, imailor nin mo, tama na kay masala ka jawlo ako tigiya po.
1: Ang iyumi, asidyok timi taman na, no naripaw ya, ammaro niya kung mo, tao to si magabiyo, ilang ago, piyo na kakto ni, ilang ago, piyo na kamli na ni, kisi ani, kisud bi, ikaw maginapagay akiyo, temang na ni, ang gago, amisukasolot tuy, tamani, nunaripaw yami, ammaro niya kung mo, so, lukisyo, ikaw magiduang wakto yapiyo.
0: Ikayo kataw tino. At walo tayo sumani, ikayo kataw ta katalaw sa mamata ima. Ikayo lakit kululuti, ikayo kataw tino. Pula kataw tino. Pula kaya katalaw sa mama tali. Ang manati yung uyaw tilago ilagay niya katigay tututya rin may nga kay mata tamana. Tab un manaw lak tulo me lak to tutya bi me nga kay gama namo nagyak na ko nga ang ang mananga tana ilo ko si kala ko tiko
1: so kay mo garo ay ka magidyo me katak ti
0: ni ka magay na katak ta ko le kay tumane le tikit to alo ko te halon no tungo sutti ta ro katalo smay ano ilo ta ko talo surlo ang aktu ko tamaw kay may lukat na kanulukat na ngayon. Kay may ukaw sa Diyos na mga yugod. Kanulukat na ngayon. Inukat na ngayon. Pityak na ako nagtuti. May lukat na ako sa mga lukat tali. Pityak na ngayon. Pityak na ako sa langit tuti. May lukat na ako sa mga yung tagkuli. Pisa mayak ka. Kulwa. Ukasa yung mga tayo ma.
1: Ay kulwa. Uriti ka. Mana kagamu aura na sa ulo kata koyan na mi kalor kagi apeksoon na kain na kaki kano nilio taka kini kada gumag
0: si kingo yame uha kabete makingo bagay ang nealo kingo bagay aktualo lam si kingo yata kutan na sa katalak dilago tan hube ang italo ka si kingo yak ang iyo ka biato akal ko yala katigo si kingo yak
1: koyan na may liti ka.
0: O magandaw.
1: Apek sukan ni Rakta siya kagibag.
0: Apek su na katangan nung din man na kunung tiyangat yung wakay.
1: Iko do. Ulo ka tiyari.
0: Ibig daw, ikaw yung kumakatangan may nung ka rin itabang ang ikaw kagibag. Apek su magabit.
1: Ay ngay.
0: Ya, ibig daw ay ngay.
2: Tami dana ne pilewre yun naksi yoy nyurang matekane innak kuwing mi tillugo. Juicy pikina innak pang naktur mi utak piro sa valdea tillugo. Ayok sakattaro se magmata ammaro takuni nga sunagang net. Piro so aga akakpak lutiglo. Aulak se maldutig. Anguna sugi akattak tillugit unikak tillugo. Tusaro mi lavo.
3: Tässä on tietysti valo, joku valo on myymä, valo vattelilla, ajoissa faktuutalo, kisu valo, lakukiutissa valo, niillä on tuotteita valo, joku siellä on viihty matkalla vaikka ku, aktuaalo ei ole nakkajumma, Allah se kuvaa kuluin, että olisi kulu valo, me siellä on jakpaju, jos pitää olla matkalla vattelamme, tämäli, tässä on joku sillä kulutilma. Angin yung ulo mo, tuwag kisu ka lamin, tuka ulo mo, kumbaya siyupingin ko ang ulo lako sa mga ilay jami lang. Tuwag kisu ka lamin, si minyo falok pala yung nikkoa, tayo nakastaw siyong nikkoa, na ito ka lang uloin, tuwag kisu ka lamin, tuka uloin. Tayo may ito lako sa mga ilay na, kukyutin lang alo, tito kumbaya kisigil lako sa mga yakan na. Sekko ka lamin, ito alo walo ila, sekko ka, ito alo, tiga sukta alo ka. Asuilla oli mandilialumin mata mandilialuva jumatali mandilialuva jumalle pikiulle ulo itse utapani juna meni itse pikiulle ne vatjaukane mandahallo saaluva jumata aku lalat tahun wakannya yang

Noka viksatinu tikita o yagir migata tana unika sartok juicy bikini naka tegane bangnirtung miutaka. O minga tusang nakta tini noka kota kangne agata kuyen na may narigun na sagasi. Tana tusang narigusi u iliksin nunilia dipaka. Kaupataw, unokatir na po siya.

Dunga sa kutsi, tabi minala sa kabasi. Dani ang nga mga ulami, pinga yon nik, au yali gut, 5, 2026 kundilo. Sukhe ngo yalo 305 ngo yi laptop. Dunga sa kutsi. Ulami inala lang ang mayabut, au palumme, pivaleri liri yivut, maki patak, pivaleri liri dilugo. Tusak sa ulang ajok. Amalo isulito ang mipatana. At Big Jam 1996 ngulok si Mayuk. Subli sibuli pat siya ngulok si Mayuk Big Jam ngutilugo. 2026 at Big Jam 30 year anniversary. Giyaw lalag mimat na liyo naksiyo lalag mimatan na. Takilima siya mituwaya ngulok dumi at Big Jam 1996. Nipiliyang mo si Mayuk nipitsaya to hakni. Pingo di siya wato na hatami kamay na tanaw na. Yay ko po si Tiglik. Nitsalapta lang ang mayok ikayok di haklo ni Timiw si Ivikunik. Tusak sa ulang ayok. Ang malo unik ka at wakto mi. Nahala lang ang misuta. Tanaw na 1995 ng utilo ko at utilok to binigok. Mak igiyu lok to binik. Igiyu lok to binigo na. Ataku yu binigok si mamagok. Tamani. Tasiu yo lukut joalo akuningani umayoalo migok imak miu tami takiyoalo mi takulok to binigok ak nangalo hayagak to sutik unika dokti lo dat chaminga to sakseo lang mi yut ha hai ni chalu tari chigala pilu ngalo takwa takwa to sakseo lang yul mi tutta bimmi ha hai hoku ale sile ne dikko hawi sakain tengi unna semo lang yui nuna bimmi nuna chiabu milo emailing yuiok Kutawa pa may ano sa nubuya ka lalangan ng kakta may yugok. Ano kayo lotilo? Sikin ni Dumik, 20 mi. So nga ni Dumik. Uko ni Hak lotilo, 14. Saan kilo amilo nubuya ka lalangan ng kakta may yugok? Nubuya liyo min niya sa tilo. Hindi ka lagi ipat ano sa? Ano kayo niya sa tilo kok? Sikin ni Dumik, 30 mi, 50 mo. So nga ni Dumik. Uko ni Hak lotilo, 10. Umiyoyak milo ala kailangan ng kakta may yugok. Nubuja kala lang ang nakaktaw stilo unugi edok pat. Ano kung niya stilo? Sihin ni Tumik, 20 mi, so ngunilimik. Uko ni Haklo dilo, 14.

inuktuamel lo nuwe ka lalang ane kak dame yugok sugo yo litri na kaya hak su dilo unno sa ane kun nasti lugok si hini to mik 30 mit 50 mut sugo ni mik uko ne hak lo dilo tien buvan ni to milo aku livi milo nuwe ka lalang ane kak dame yugok nuwe li umilang ane kak dame stilo hiti ka lagi to akpat unno sa ano ko hati rin niya stilo, sikin niyo lo, oan niyo lo, hakun ni nga ni, 30 mit 50 mut, sungo ni limik. O ko ni haklo dilo, 11. Ibu yi bin milo, nubuye kalalangan ni kakta may yugok, nubuye liyo min niya stilo, hiti galigi, but, undo sa. Ano ko niya stilo, oan niyo lo, kabangan niyo lo, hakun ni nga ni, 30 mit 50 mut, sungo ni limik. O ko ni haklo dilo, 12. Sallo nilo, nubuye kalalangan ni kakta may yugok, ano ko lutilo, 1 ni to mik, 20 bi, so ngon nilimbik. Uko ni hak lutilo, 12. Kain siya mi raknin like milo, nubuye kalalangan ni kaktaw mi yugok. Tatsi kalalangan ni kaktaw stilo, unno sa. Ano ko niya stilo, kabangan ni ulo, ni yulo, hako ni nga ni 20 bi, so ngon nilimbik. Uko ni halangan ni kaktak, 9. Huwakta milo, nubuye walolangan ni kaktaw mi yugok. Tatsi kalalangan ni kaktaw stilo, unno sa. Ano ko niya stilo, oan niyo lo, kawangan niyo lo, ako niya ni 20 mi, so ngon nilimig. Huko ni haklo tilo kok, 7. Kayang sumilo, aupalong milo, tasiyo yak milo, nubuya balo lang ang kaktaw mi yugok, tatsikala lang ang kaktaw su tilo, kayang sumiyok ho ni nga 10 milo ni, aupalong miyok ho ni nga 8 milo ni, tasiyo yak milo ho ni nga 13 milo ni. Tamaan ni kutuwa mi nubuya kalalangan ng kaktaw mi yugok. Nubuya liyo min niya stalo ula ko lak tinago. Tatsi kalalangan ng kaktaw stalo gok. Uko ni haklo talo 12. Kayang soal tuwa mi nubuya balulangan ng kaktaw mi yugok. Sugo yu litro na kaya hakso tilo. Tatsi kalalangan ng kaktaw stilo unno sa. Uko ni halangan ng kaktak 13. Nung natsiya po mi laban ni nai na mi haup tayo mi lo. Nubuya lang ang kaktaw mi yugok. Nubuya kalali umilang ang kaktaw stilo unno sa. Tatsi kalalang ang kaktaw sutilo gok. Uko ni halang ang kaktaw sutilo. Tien. Post bill makubin bilo nubuya lang ang kaktaw mi yuk. Mini tin na kaya hak sutilo go unno sa amalo. Tatsi kalalang ang kaktaw stilo gok. Uko ni halang ang kaktak. 11. Tako at kasil niya di ko hawi sa kentang yung sa muling ayit. Nunabim mi. Nuna tsia bum milo. Ahai, mana ni calo tari tsingo alau kan nia siri bunga. Tanau na laina tu lauak. Ingi tilungu na liri lutu akit.

0: Kino magelere ko ta ko ino hangi mata pina suwat sa siyok to hapat no na bimmi pina suwat sa lialo au palummi datu in na kama pina suwa yukko inga matetay mga akunni kalla in no katik siyokommi katsili siyokommi buhote datsa kalu in kanattu datu mi yukta kasattari buhua mooma yui tigo minala may mata huy minat sao lang alut sao lo may mata itong nga to kaul ka mahuy to sao mata din minyo kait amo magilo uwigit kulo man na upat nga hida lo kang nimagit tuy tamani au palo ilo ano pula yaw sao ng tuyintan na kangit sivo tayo may simagalang ima up tika gulling atamani kalahat talo yung mata umiyat sao tayo mga nalikaw tuti Atai ko na uhakein te ka aula hatta se tu mea tuangi pinga suu mare tsutin ko mea tuangi ja makku luangua pukki tu jäänu tsuti. Usak juo jaurun tuinno tsuti. Tikittä minu tikit tuinne umata kivi juuk. Ja johalla uvata niti uvala pukki tu jäänu mata lelut mujak. Umiettäni hanuilina jäänu tie nangiak teikin teikani. Piurinia tahtelo mati imaktiko. Kati mane mari ula tumitu sama ya kita mbuku tamani au palumi no na itu hai ku e kayo hati itu ku tamani kati mane hala mata ta mata piuna ka sami ngani ne kayo ku rut inum ni au paduli ala to ku tung na su ci kati mane ala to ku ci lamni yakka takwa ku balustu na mata ta ni uhoisha kalua unera ma hawi ma ya kamu akunia luta kongi takka takpa buti amalo atsune suru teima uoma
1: ahai naku mei mare alo ulla on kento uha onna se kenne meravi maaki ullu su tiela kapasin
0: ok naku mei pai
1: ahai manna pingoat sila kunnia sirivunga Arctic Jam 1996 nguloksi mayumik Silipina suoro siulak Tumi tamani kuktuomi Arctic Jam 30th anniversary na liunuksiu lasimimat. Suli tannau na 1996 ngutiloko itjaluttaalok tuvinik. Jeiku puusi tiglik. Pingua hati haktiluku. Ikajokti haktiluku timiusi ivikunik pingua tingin nilu.
2: Takuali tusalanga simiyavut. Jeiku puusi tiglik. Amalo Arnanga Gini. Ika yoktau tlewi Tim and the band. Our next performers are Yeko Pusi Tilik and his wife Jeannie, backed up by Tim and the band. Dungaw stila ulavut.
3: Ama, masipulle, sipullo paane. Ai, ymmissi puheen tänne, ai, tingullo me. Ai, papika, tämä on ne on me. Mataan masipullo paane. Nadun natabu atema nine waten qayqi khalatilma ana nagalu nukangalu nayagalu ataw tikunugum nei lawsema mata ata tagalu me kutulawsema kanu ata tanna thai chimi ngatu ka khattu go ingyusha ri lawsema yanga ah sugu sagulum longa ole chiakkuma lai

Come in, thank you. Matanang yun nila ngayon mo. Aunwa mi sinatu mo kung ano yok. Unwa kubang ako. Atatan ni sinatu man lang mo. Unwa kumakit mo. Inyusya, isa na lang sa maya unwa ko. Tanalutupakto ko. Inyusya ka lang sa maya unwa ko. Atatagatawan na. Laki matigil ako sa mamiya ko. Inaulupil mo. Tinukun nila sa mama. Isa magilaw hata mo kayo, unwa ko. Sinat yung magilaw ko, tana. Unwa ko, makit yung ha. Inyusya ka lang sa mama. Ay, may lukto.

Kung may... Ata naki kong lukpa. Ay ngayon sa kangalawak tiwo. Ami si Parlan ni. Tako nung at China. Ulumi. Kaya kawata.

Ami hilalagayikut aakik hukimayangit nik okau hekalaw na agama hilamik. Dahil ma namiluk ta kiwalang may hilalulokik kotok. Hibulak pa ami agwayani unnuk nubuyayok. Nipalulokik taksuni mingulwiktok. Takkililawak paglunilu. Kayuhunayak lunilu unnukannak. Oang nektok 20 mutikit taktok. Unang nga 9, unakalawang mga amel. Akagunubuyan na akmayok. Ama hilaluk to inaklo ni huli. Ublakulu takkar na akmayok. Kangak sinik, tikararduak. Hilaluk pugut. Sikin nangipok. Takkilik tang na akso

0: oyakta tamakku aqluit tappi agi aruge loksamagaru artigut aqlu aru halluna tokka ate atoktuguai tokuttegi tappi agi aruge loksamajabu aqlu arugo ate taununga sikjamu akatagunne retti taimannati gi kappi anaktum tawtu loksamajagaru avut manna ilangin ni kappi agi yongitte amakuruktu inui ila angune sukti
1: Wangila ihumak tu ningit ning tuhau man nama suni ake kui tu aku tika tu jibak tu ni taka jauh tiku tuhan nalokik mata taiman nai tu ninganu tau tabunga langil sunga ape kuti gibaga.
0: Eh, wangat tau kapia gaya kapia nak tu mita kawilok si magakit tawang kapia gaya yuaro titlogi inang ni. Inna aruga mi kapia sungit tu aru takalaungan man. Aklu aru orang mata kapia so ayu aru orang tu ang nai tamakwa. La uji gaya kita ini sebut lepa aklu ni takun nang mata aklu aru ego kapia nama yang aru nutakau gama di kapat tumaga aru kata orang semayunga yang ngosang mikiviti tiyo kaya arle tuk surak suk tu aru kapia sung mata go kau duk tumi taiman na loktu na kawai loks maga makapya gaya katao suri udlumi maane marikata gaya suk lugu sukka yu aru ya kawai maga kit kanoe gaya tu ako nilu kapya su kapya anak tu aru udlu te umya sunao ging itlu niyo turuk dekku niyo kaya kanoe litok dekku niyo uparo ni haksa ume vigik lagdo niyo pusitigi ako niyo taiman na kuyo kapya anak tu aru magsulitaw tukteka udlumi.
1: Mm. Taikwa tu gali kanga pitaka yawale tawak pat ugbaluni au yaluk tangu wat tamani taku gayung ni napta ape kutigi baka.
0: Eh, tawangan li kawi sa jutike katau yak ka uwanga kanungan na hang abani nao ya tuan ni nuna kakatang ni kubinibin nang nisimura kakama tawan na kinaruga kang ni uyok maani nao ya ni pita kakalwa ka dun iman na arong ino sa dun ilat ko si tawan ni pita din laki arong meo tak winyo kataw gama kamatago kid makwa kidlay ila agluin ni kutok palya rito ang mata sigjaw lukong ningi ipaktak palya rito ang mata madjago na pabotlo ta sinarugay tapaw nga kangi waktu araw rito kanya sugaw ya araw matawan na naw ya kwa kakbik tapaw nga kaw ya teman na tawang nga nepita rito ka araw magli udyo ka si maya
1: tayo maungin nang nakpan ugalaw ni awlalak pagkibat ikir na kibali alak tilugo.
0: Manak ko tayo mao suktok paruktot tayo mao yun niya pala niya rin mayon kikto kaya si tuktaw tiki paksutik awlak paksutik tayo may luktot tako ala kaulukti tayo mao ngin naong yaw niyaw yasung uroktu garoan kisya ni ango na sung ni marik sugu pitak ako niya pala yun sun ango na sung pagtabutam ako pitak ako niya pala yun luktang okuktun.
1: Ajiu ngiu yak tunik ila tuki he nak tunik ukalla kabi amalu tau to ko nak sutik ne kegi yau wakalu ak mata tau tamani au yakut ta tuhau man nak sutik ai klek to kagli pitalik tu galik makta ta na au yau yok tamani ujiring ilwa kalwa pa lubakiak tuhau man na luangit mat atuin na uyunik.
0: Ilak ko si Bunila, aji ngayon na kalya yaro ng mago. Ino, ilak ko si Lata, aro ng lakot na nga kuktok, ubang ang uyaga. No, si Maruta, sigara ang nung urak patana na kigayabod. Nakilata namin na kakarwak sa sigara nung upalya sikpat. Kingulak pa ang urak pat. Abik tao rukta at tiyakso na takwa. Tunay yao rukta at yakso titabban ito tao tuktut. Minitaw yung hangit tuk.

0: Waktu lagu tu cakap waktu kita mini akak guna kangen tu ni sulit jauh sahun ni pale tu nak kami atau akak gaya hatta guna nak si magun ni tengah malu ikat jauh tuk tahu juga kat ni ilu lagi jauh tu aku minis tu ngah Cecilia never nalaio oh halau tu tak kuagu apa tiu jui ilu cai sana jauh jui teluk jua mi malu kesian ni kini ngawak hatta tu yo si jauh jauh tu ingin Amalu, takko go inu kata jahat juga ini kata jahat kahaya kan ni lah tu amalu takko illuvi illuvut cooperation me pergi apa le ni lah tu itu illu lah kan mau anggut tiga soal tu. Oksuk tu me takko ini kan nak sih menjadi kubijung ini ane kata ini menjadi lagi kubijung hamalaku ni nalu nak silau mata tuk tuk tuk cakar itu guna tuk takhi eight kasatiana tu lugin amalu tau ngata nasulu le sokalau semama January takhi lima ngulu apa jaga semalu tu kalau kesini salam masa tau gaya hamningan hatta king of our kamat Raymond Kusun Senior hamalaku mayor ngat kopi anda kato. Kena lebih pasti kalau kita
1: kalau kita kalau kita Kena kau rumah tu dan nak kena tu mac imal lagi nego imak atau kenal imak.
0: Hoksun senior kalau tu tak kau go imak tak imak tahu ti tapang imak semua hatta kau nalar tu itu sila yang lu di suka nak saya kau nalar tu. Amalau kau tak tu mepinga berjua hatta ni ulah tu kau nu makunu. Nagay patok tao hatta kanila si Jok nunak tuwa limami katima jakalangi uke utak tumiping wabid juwak tunu nalunak sila uktu iti takak si maluti nagadyaw lakimi alas kami guking ulamiping wala tu 2028 Fairbanks mi amalutaw tako katima jakalat ukalaw majun akagwi guping asut nagay pata nalunak sa hatta niya tunan leni ping wabid beo hatta lamang ata Tapi mata aku pernah sih majangi pijak itu hotel lelau mata nubak dua nampi jutu gilu ko amalu nami tu inak hanyu leu nang lutu.
2: Kau yang nami kau isak tu sak set utarivok mana kita meuni hila kanui mangat kanui tu nang nak tau mangalu tu hakelau nang kata. Tapi aku garjung migo unuk. Nubuyan ni aktok, makulukin luni ni palulukin ni aktok, ano kaya wang niublo kanang niublo, ako nga ni Northeast 40 mid 60 mo, tikitang ni aktok, unu kanak, ano kikig din ni ak, 20 mid 40 mo. Unang ni nga 10 akago, nubuyan ni akibok, ubla kulu makulukin ni akiblo ni. Talog doon ni unuk, Nubuyayok, ama makulik takin na kailik, ano kaya huwag niublo ka nang niublo. Ako ni nga ni Northeast 40 mid 60 mo, tikitang na yakto unang ni nga 9. Oksok to ni unuk, nubuyan na yakto, ama tao makulikin na kailik, ano kaya tao huwag niublo ka nang niublo. Ako ni nga ni Northeast 40 mid 60 mo, unang ni nga 8. Ikalok tu siya ni unnuk nubuja na aktok tayo man na tao ano kaya wang niublo ka nang niublo akun ni nga ni Northeast 40 mid 60 mood unang ni nga 11. Koglok tuk ni palulukin na aktok mingulilukin lo ni unnuk nubuja na aktok wang naglo ni 20 mood tikitak lo ni unang ni nga 8 akago hikin na aktok nubuja baglo ni. Tagbata ko Hilaw, kanwin ningit, niyak nakaktaw yun nila, hilalagayik ko, no, akikoktaw, himayu, ukaw, hikibag ka. Naitumik, nipimik, tuhayo, luwagap ta, una, ilagilaw, tabo, tuhak, kawgayang na, mat, kawimagitsi, ang mataw, tuhagak ka, una, akbayani, akago, in night, 10, ublakot, Aga 6 akago ubla ko mitak titaw yung mga mata kaw yung manayak po eh.

Das Rachenanzug mit da. Du hau mal so, Mama. Ach du Rachenanzug, was auch nicht, da rachst du nicht. Achen dann mit lange und mit der Nähe gegen. Und da rachst du. Dann noch die Geotie immer. Dann, na, nur da rang und da drin, auch da du wohl die Luft. Dann noch die Geotie immer. Ich lag mit Magbeschel und dann noch da mit die Geotie. Nur dann kann ich und dann, na, Tautungi man pitikimme pitikakolugo tuhakti jati lugo nanong mutatugo antaila lugo tuhakti mago tuhakti jati gamyo aktyot kang nanu takat antaila mago pitikhaman katik wala reaksyon ni gawak tanu nga manakamu tuhak naksyon nanok tam ikapitik pak sini ka kamao. Tam na ko nutakao kalak. Nanak luho ko ikihis ka kamer sini o kalak. Tam suma at tutrang na bilag kami o nutakami na nukta. Tawdung ito manutakani tam na Tawang ako, iglo mi hilatano, iglo liyo sugo. Hilalagilak sugo. Nanak mi ko kalatiga nga mi nirivak suni aktor ka na aktam na nutakan ni ko aktam na doon ni katang ilo. Nakiksaan ni ko doon ni katang ilo. Tapos mo ko panyata ang nakasalam na takata. Ani ni Tam na nagligi ilo ko. At asumi ko ilo anong akilo ni agrakabig kataga. Tap sumagok pani ni Tam na nirilak sa kalan ni tut ko katak sige tap suma pani ata. Ani ni nirit ko ilo ko. Nikinungo ka kayo, paninigo at pwede sa katak, sabi ka katak. Uningak to gaman nungo ka kayo, wakakso nigo at anana nigo at pwede sa katak. Sigo taas mo ako na. Nirita ka nga ming aninigo ako nga nga mayo. Nirit ko ulugo ko at pwede ka loak si ulugo. Tam na anya. Ang guman ni Rio Marco ang kamaginangan ni Rio Bagir sa gugo at pio sa kata. Nirit ko lugo anin ni kialat pagsunita. Ilik ka iso ang ibig ko na yan ikaw at pio sa pulak tigim kami. Ilik ka iso ang ibig ko Tahanan niya ako higuhit yung may kaklaro ako tuhang nakakpama. Takanong ako, takanong ako sa kaulo niya ako na yan niya akpiyo di lawa kaklaro nga ako sa kaulo. Higuhit yung mutang. Takanong ako di mago. Ay sa kaulo ko na yan ni Tam na tamang higuhit yung mga hinanong ako. Ang utak kilak ta. Tam na ko ay kami inuksuli ako na suni ko ako lahat yun na suni. Tadpi ko nga ay lunilo na yata. Tam na ko ay kakoy man ang utak kilak ta kong ito. Kaglit ko ako suni ko kakrak to hang nakatak suni pili man. Ilik ka iso ang ibig kong aluktok kaya sa buo at pwede sila kaksak na. Tapos ma, tawag tumit. Tamang ako, tuhak na sa niya.

Kayak von der Klönitamanga. Waren nach Mann. Das war Woche wieder dann höher mehr. Ich kann sagen, ich bin alle Kirchen gehabt. Alle Kirchen gehabt. Alle Kirchen gehabt. Alle Kirchen gehabt. Alle Kirchen gehabt. Alle Kirchen gehabt. Alle Kirchen Puyok ala ko di tatu na kaya nga niko tingkang niko okaw di ilawutang na kaksa inawutang. Alok to kaya sugo iji. Alok to kaya ilawo iji. Oitje mi magoy na mi inawutang na. Tingkay nga dawag kwa isok lang na ang inawutatu laksugi. Ukulog ilugo, anana ni ilalyo di gigamyo, tautong ilakso. Itarungo igloanon di gigamyo, ang utap. Nutangago itpi, aktur ka ang namo api, apiri ilugo, nutangka. Tautong ilakang api Hiluli ilungali na rewag ko nga, hiluli lutili na kaya Ang guman na kaya maak ko nga sigo ko, tapos matatong ito ka laap yun di ma. Saan na ko kaya lakso niya, kaya makita. Kinalukan ko tao noon na tatong nakpamadhangat ikot. Amir kaksot. Nayani bila. O kau tida nayani tap suma tatung ito galap tatu laksan. Ananat kang ilio cuma laktaka uzrewe oksugo akpiyot. Tap suma go nayata angik sugo. Ananamini uzrewe anreyak sabi. Izbival oksugo pigala mago. In mini go be among you. King a look and go down on a rare matahang at you go. Timeless look anananit. Kitagunako next to go. Now looks in the action. Never down the actor's halal lamb and go. King a look come hanging a sight. Mikit kinasuhan ni ko, abay lang at kimwa kitakto. Abay lang at kimwa kitakto. Tam na ko, kala sunit, nutaka. Tawdong ito wala. Nakitsak to rumi, nakito akso ni ko. Nakakuninalugok na at kiyama ko. Tam na siko, katurang nasip. Tam nga, imay na kumot. Kaya nga alo ni ko ako ulagtos ka nga rala. Imago tigigya kami o kita ano nga may hikso ni ima kumuta. Ima ina. Mukhang iksabi kakso ni ko nui kami. Aktor ka ako naso. Ingyan lakso ni. Aktor ka ako naso. Noigap. Pigong atok, pingong ayok, kanganok, ako wilong ay hali akipki. Pigong atok, pingong ayok, kanganok, ako wilong ay hali akipki. Kulo kibro ko nago hali akipki.

Hola, Lonilo. Actor Ragna. Hola, man. Aya ko kaya kata ka lo ako tingo. Ibon nga nung akata ka na ikaw manalo. Tapos mag-o. Naya ni mihi. Ka ikaw makulago tabo nga unga tanon mihi ka ulogo pili mag-o. Piyo mangit ka lo ako ni tabo na mihi kso ni tabo nga. Ikaw mapulagod ang atano ta. Tam na ko ang kingulyo luni mihigya mi kami. Ako ko ilikti talas kakala ako tig ang atano mihigya ilumi ikaw mapulagod. Tam, tamo nga pihuli mi kami. Ang sunanalik tao ko. Hibon nga ni dadong nami man. Uy, waki akatta ka lo aksit ko. Hibon nga nung akatta ka ilo na aksyo na akta. Ngayon di ko tabo nga unga tanon mihi ka ulo ko pili mi mago. Unga tanon nga mihi ki ilo ni aknak tam na naya. Tam na angot tao. Kingolyo ki ilo ni mihi ki aksyo ni. Mihi ki ilo ni unga tanon nga. Ako agun nga iping nakala ako ni unga tanong nga kailan ni tao. Ang utat kalak tao. Pihuli imigamig. Iklamon nga tiki inamig. Tao sumagun na yan ni ang utat kalam. Imigoklunigok imagsaminig pitko ulogo pimag. Ikhi ilo ni gok tam na ihiramangit ka lak kakso ni. Ihirami tadbo nga. Inak sa sumun ngo ihirami tadbo ni. Ani nga ga imiro malimik sa ito ka laki ba. Inak sa sigok tam na ukaan na. Tay ka buro tak matalo titigo lugo okso ko. Mataksun ikaw tigo kaya mago. May ingalan sa nalo. Tapuan ko, kukikokto nalo. Tam na. May ingiramit yung iralak sa luliman ko. Igalasan ahibakso ko. Kapokso kitapso ma. Ang utat kita. Tam na ko, nikaigala sa halip kalakso ni. Kukikokto na lang matagot ako at si Inusto. Kukoy katak sigo aminig siya lago tapos manayan pihog sutik tatama. Uko taling nun ngo tiki namin nikitya wag nun ngo dukto ning nikitakaw. Nikit nga ikling na ito, matatamagi akala ako di anak ni John. Iglamon nga tiki imigamig. Kaso man na yan ni, imagsaminig ako pito mi ma. Ikilo ni ko piyo mong italak, tiilo ko. Kapag tumakpag-iksu ko, pito makili, mag-iimigamig. Ani nga ka imiro may miksaito ka laki. Ihiklo ni ka imiklo sa titakuan. Ihiklo ni imiklo ni lunire ilo tigilo. Tam na ka aknak o iniklo nilo ang ulo tam na nulian iklo. Ang dim nga tapos, ang nam nga tapos ma. Ang nakaktam ng takagsakali kami. Nung takagsakali, mad. Ang.